sana yo solo usala niyo suto e kene posi dami kata ate mabino ki suka kolo kana nisa lo kishin kukuma ki suka.